Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

ka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguro. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

manik itaro na hamutuk ona no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tiya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw kona ba, visualizasaw.

Maluk lang na yung sira, pamutok palihohaw na ima, pawang niya belong trinci, ha programa, inangamang niya mata dalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluri sing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento hatene no matene kenyan. Tiap maluk lang na yung sira, molok kita hutin ya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

Maluco lang na yung sira, pamutok palihohaw na yung mar, pao niyo belo yung trinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di yung pavimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong diak bay mihut. Yay di saong ni lorong, ita se kolia konaba, di yung volvimento hatene no matenek niya. Tiak maluco na yung sira, molok kita huwete niya programa, tirmai ita barona lay, wujika furakida ho titulo hari damen.